hom mui lang chi ca ya bo hom bu no hom bu hien ngang sao hom ba lang chi ca hien ngang sa bu no sa bu sa sa mui lang chi top sa ba lang chi top